0: Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
1: Ngayong Webes sa SBS Filipino.
2: There's a part of me na parang I feel hopeless. Gusto ko sanang tumulong pero wala naman akong magawa. Hindi naman ako basa-basang makakalipad pabalik ng Pilipinas.
1: Ilang Pinoy sa Australia nangangamba pa rin sa mga pamilyang nakaranas ng lindol sa Mindanao sa gitna ng aftershocks at kawalan ng kuryente. Ang panayam tutukan.
3: Asian Filipino plays and it's just really makes me feel proud to see like other Asian and Filipino people succeeding in football. And I'll tell them, you know, just keep going. Well, I hope it helps me. Obviously, I hope to be a good player.
1: Kilalanin ng Filipino-Australian teenager na football ang naging tulay sa kanyang pagkatao, pangarap at koneksyon sa komunidad. Ang kwento, pakinggan. At sa may piraan, tampok kung paano nga ba mag-franchise ng isang cleaning company sa Australia. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon, samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita, hatid ni Maridel Martinez.
4: Magandang umaga para sa SBS Filipino, narito ang mga pangunahing balita ngayong kalabing isang araw ng Hunyo, taong 2026. Sa balita sa wikang Filipino, sa Pilipinas, bilang ng namatay sa lindol sa Mindanao, umabot na sa may 45 katao. Iran, sinabing dito aatras sa digmaan laban sa Estados Unidos. At sugo ng Japan sa Australia, sinusuportahan ang mas pinatibay na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa nilalaman ng mga balita, sa Pilipinas, umabot na sa may 45 katao ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Ito ay ayon sa Office of Civil Defense. Sa ulat, may mahigit na 600 katao ang nasugatan habang tumaas na sa 17 ang bilang ng nawawala. Libo-libong katao ang patuloy na na-display sa naganap na lindol kung saan may ilang mga lugar ang patuloy na di maabot o sarado ang daan at na-access lamang sa pamamagitan ng helicopter. Patuloy naman ang search, rescue at retrieval operation sa mga lubhang naapektuhang lugar, partikular sa General Santos City at mga kalapit na komunidad. Sinuspindi ang klase at sarado ang mga tanggapan sa ilang mga lugar habang sinusuri na ang pinsala ng Department of Energy sa mga power facilities at nakikipag-ugnayan sa mga electric cooperative upang maibalik ang kuryente sa lalong madaling panahon. Sa balita naman sa ibang bansa, sinabi ng Iran na di ito aatras sa laban at digmaan sa Estados Unidos at sinabi na ang mga banta mula sa Pangulong Donald Trump ay haharapin anila ng malakas na sampal. Nagbabala naman si Donald Trump na magbabayad ang Iran ng malaki sa mga naantalang mga negosasyon. Inilunsad ng Estados Unidos ang mga airstrike laban sa Iran noong Miyerkules, bago gumanti ang Tehran sa Bahrain, Kuwait at Jordan, kung saan sa lahat ng mga lugar ay mayroong mga sundalong Amerikanong nakabase. Sinabi ng Senior Iranian Armed Forces Spokesperson General Abul Faisal Sekarichi, gaganti ang Iran ng mas malakas na puwersa.
5: We will never back down in the face of the global system of domination and these devils, especially the cursed Trump and wicked Israeli Prime Minister Netanyahu. There is no reason for concern. The hand of God is over our heads, praise to Allah, and we are determined to defeat the enemy, and we will, God willing.
4: Yan ang tagapagsalita, isang senior Iranian Armed Forces spokesperson sa pamamagitan ng tagapagsalin. Samantala, nasa United Kingdom si Ministro para Gnayang Panlabas ng Australia, Penny Wong, para sa mga pagpupulong bilang bahagi ng Australia para sa Australia-UK Ministerial Consultations o AUKMIN. Kasama niya si Deputy Prime Minister Richard Marles at nakipag-usap na rin si Penny Wong kay UK Foreign Secretary Yvette Cooper at kalihim ng pambansang tanggulan John Healey. Patuloy na nanawagan ng grupo para sa de-escalation at resolusyon sa kaguluhan sa gitnang silangan at diniin ng seguridad at pangmatagalang stabilidad ang prioridad. Sinabi ni Penny Wong na nais niyang makitang masolusyonan ang kaguluhan at mabuksang muli ang Strait of Hormuz.
6: Australia wants to see a negotiated end to this war. Obviously, I think we all understand the extent to which the conflict is not only causing damage and costing lives, but is having an outsized effect on global energy markets, which is affecting all of our people.
4: Yan si Ministro para Gnayang Panlabas Penny Wong, nakasalukuyang nasa United Kingdom. Ipinabot naman ang sugo ng Japan sa Australia ang kanyang suporta para sa mas pinagtibay at formal na ugnayan sa pagitan ng Australia at Japan. Noong Abril, nilagdaan ng Australia at Japan ang ilang bilyong dolyar na kontrata sa pagpapabili at pag-upgrade ng Mogami-class frigates para sa Royal Australian Navy, isa sa pinakamalaking export ng Japan. Sa kanyang panayam, simula nung bumisita ang punong ministro ng Japan sa Canberra, sinabi ni Ambassador Kashuhiri Suzuki sa SBS News na ang mas pinalapit na ugnayan sa pagitan ng Australia, Amerika at Japan ay isa sa pinakamagandang huwaran para sa pamahalaan ng Japan. Anya, ang kontrata sa pambansang tanggulan na defense contract ay isang mahalagang hakbang patungo sa hinaharap.
7: This was really one of the most important tasks that I've been assigned to make that, you know, the decision happens. But it was a very, very long period of time that we've been having a discussion on these issues. It's been first came to the agenda on the February 2024, and it took a year and a half for the decision.
4: Yan ang sugo ng Japan para Australia. Samantala, sa ibang balita naman, patuloy na ipinagtatanggol ng pamahalang federal ang mga balak nitong pagbabago sa pag-access sa National Disability Insurance Scheme sa kabila ng mga testimonya sa isang Senate inquiry na nagsasabi na di maganda ang mga binabalak na pagbawas. Umaasa ang pamahalaan na malilimita nito ang tumataas sa mga gastusin sa nasabing NDIS sa pagputol na o pagbawas ng mga pondo para sa community involvement ng 50% at ililipat ang ilang mga na-assess sa mga mild at moderate disabilities sa ibang mga suporta na pinapatakbo ng pamahalang state. Habang ang mga community at disability workers naman ay tinutulak ang isa sa pinakamalaking pagtaas ng sahod o pay rise sa loob ng ilang dekada sa isang tinatawag na makasaysayang kaso. Ang Australian Services Union ay inihain na ang kaso sa Fair Work Commission para sa 35% wage increase para sa mahigit 300,000 mamanggagawa kung saan marami sa mga ito ay mga kababaihan. Sa lagi ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, ulan 17 degree. Bahagyang maulap sa Adelaide, 20 degree. Ulan sa Melbourne, 17 degree. Maaraw sa Hobart, 15 degree. Bahagyang maulap sa Canberra, 15 degree. Maaraw din sa Wollongong, 21 degree. Sa Sydney, ulan 21 degree. Gayun din sa Newcastle, 20 degree. Ulan din sa Brisbane, 22 degree. Gayun din sa Cairns, 27 degree. At maaraw sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.

0: Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Huwebes po ngayon, ikasampu ng Hunyo taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga? Kayo ba'y nakikinig dyan sa radyo? O baka naman sa Digital TV Channel 302? O baka naman sa live stream sa SBS Audio App? Maging sa aming website sbs.com.au/Filipino. At meron din tayong live stream sa SBS On Demand. Pwede nyo puntahan yung Radio 2 at tuwing alas 10 ng umaga, AEST, mapapakinggan nyo po ang SBS Filipino. Ako po ang inyong mga kapiling ngayong araw, TJ Korea. Kasama natin ang naghatid ng balita kanina, Maridel Martinez. Magandang araw sa iyo, Maridel.
1: Magandang umaga, TJ, at magandang umaga sa inyong lahat.
0: Ayan, ako, parang mali ata yung date ko, sabi ko, June 10. Dapat June 11 pala ngayong araw na ito.
1: Kasi merong isang typo sa balita na June 10. Nakita ko, nalito rin ako.
0: Nakakalito to. Lloyd na ang araw ng kung ano yung petsa ngayon. At alam natin na June 12 bukas, Maridel, marami magaganap na kaganapan sa Filipino community dahil araw ng kasarinlan.
1: Oo, magiging abala ang Federation Square dahil may flag raising dito na pamumunuan ng konsulado ng Melbourne. Kung hindi ako nagkakamali, alas 9 ba ng umaga?
0: Oo, tama ka dyan. Alas 9 na umaga dito sa Federation Square at meron din magaganap sa Canberra na pangungunahan naman ng Embahada ng Pilipinas at sa iba't iba pang bahagi ng Australia, yung mga iba't ibang community groups at meron ding mga mismong gobyerno o pamahalaan ng Pilipinas.
1: Siyempre, susundan niya ng mga salo-salo o mga pagdiriwang para sa 128 taong.
0: Ayan. Doon tayo sa pagkain lagi.
1: Oo, syempre. Dahil hindi ako nagkakawali dito, pagtas sa flag raising sa konsulado, may salo-salo.
0: Merong salo-salo.
1: Hindi nga tayo mga kadalo, no? Kasi nagbabalita tayo.
0: At ako naman ay magpupunta dyan sa Brisbane at kasama din si Annalyn Violeta para naman dyan sa Bayanihan Festival. Makikisali dyan ang SBS Filipino.
1: Oo. At si Martin Tuanya naman ay dadalaw sa Shepparton.
0: Oo, sa Regional Victoria para sa mga kapakan natin, mga kababayan. At syempre, pero bukod dyan, Maridel, isa rin sa inaabangan ngayong araw ang totoong simula, June 11. Itama na ko yung petsa uli dahil sa ngayon na ikasampu, ikalabing-isa pala. Gutom na ata tayo, no? Ay magaganap din o magsisimula din ng FIFA World Cup. Bagaman ang mga Pinoy talaga ay karaniwan ay nahihilig sa larong basketball. Kahit pagdating dito sa Australia, napansin mo ba yan?
1: Oo, basketball pa rin.
0: Oo, parang pero parang ngayon, ang nangyayari, Maridel, yung mga susunod na henerasyon na bawa'y mga anak na pag dito na pinanganak at lumaki sa Australia, hindi lang nakukulong minsan sa basketball, di ba? Dahil napakaraming oportunidad dito na ma-expose ka sa iba't ibang sport, di ba?
1: Kasi dito, ang basketball, ang katumbas nila ng basketball ay yung footy.
0: Tama, yung footy na, kasi di ba, nakakaito kasi yung FIFA, yun yung sinasabi dito na soccer, football kasi talagang tawag yun yung footy dito, yung football, yung footy na ang gamit na bola ay
1: yung
0: iba.
1: Australian parang
0: football,
1: AFL.
0: Diba? No, yung AFL, Australian Football League. Na dito lang sa Australia yun yung rules na yun.
1: Kasi
0: ano?
1: Sa Amerika ba? Anong tawag?
0: May American football din. Iba rin yun. Oo.
1: Yun yung may mga sila, di ba, helmet.
0: May mga, hindi ko lang kung ano ang tawag. May mga padding, may mga, yun naman yung American football. Na sikat naman yan pag Super Bowl. Di ba? Pag ganyan panahon. Pero tayo dito sa Australia, kaya ngayon malaking bagay na hindi lang tayo bakahon din sa basketball lamang dahil yung mga ibang karakaramihan, mga anak natin, hindi pala akong anak, pero yung mga anak-anak ng mga kababayan natin.
1: Mga sinilang na dito, lumaki dito.
0: Di ba marami ka bang kilalang ganyan, Maridel?
1: Mayroon akong mga kaibigan na nagsasoccer yung mga anak. At nakita ko na mas sikat siya sa henerasyon ng mga, ano ba yung tawag sa kala, millennial?
0: Gen Z na ngayon, Gen Z
1: pala dito.
0: May
1: mga millennial pa rin na naglalaro.
0: Yung mga tawag dito.
1: Millennial ba yung pagtapos ng millennial?
0: Gen Z na. Oo, yung mga bata. At ngayon ako, may Gen Alpha na mga, at nangalapin, nangalapin yung Gen Bet

0: Oo.
1: Parang ano, no? Parang mga fraternity. Oh, alphabet.
0: Oo, oh, yun nga, correct.
1: Ayan. So marami dito ang sumusubaybay rin sa soccer. At saka marami rin akong nakakaidaran ko na sinusundan din nila ang soccer. Oh, lalo na yung mga liga.
0: Meron tayong sports, naalala ko, di ba, nung nito lamang nitong pagkakataon ng mga bandang Disyembre at Hunyo, ay ang Filipinas team Filipino Women's National Football Team ay lumaban nga dito sa Australia. Kaya kahit pa paano nagkakaroon.
1: Sumisikat na.
0: Sa atin sa Filipino community at sa mga Pinoy. Ano? Pero para, may sabihin nga.
1: At saka nag-iiba na rin kasi yung laro. Hindi ba? Kasi nung araw, nakapanayam ko si Michael Moran, isa siyang dating Filipino national player.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya malaki na rin ang pinagbago sa laro dahil yung mga Asian countries lumalakas na rin.
0: Oo.
1: Kung ihambing nung panahon na naglaro siya nung dekada 70s, 80s
0: na hindi pa
1: talagang
0: ganun
1: European talaga yung mga sikat.
0: Na dinodomina ang sport na yan. At alam natin yung ASCALS din na Filipino Filipino Men's Football Team. Yun ang tawag ngayon sa ano yung kung yung mga women's team ay Filipinas ay yung Filipino men's team na ay ASCALS, diba?
1: So yung nakapanayam natin ay retired ASCAL. Pero hindi ASCAL ang tawag sa kanya
0: noon. Iba na ata. Yun ako, Maridel, para sa mga kabayan niya, katulad ko na wala masyadong alam sa football, ibigin natin sila ng kaunting kaalaman, lalo na magaganap itong FIFA World Cup, na parang magugulat na lang siguro tayo yung mga kasama na sa trabaho na ibang lahi, parang excited na excited, tapos tayo walang kamalay-malay.
1: Oh.
0: Kahit kapano, dapat meron tayong konting basic na impormasyon tungkol dito. Pero number one dyan, ano nga ba yung FIFA World Cup? Dahil narinig natin yan lagi, di ba? Ito daw po yung pinakatanyag na international competition sa football sa buong mundo. Kung sa Australia, tawag dyan soccer talaga, no? O sa British. At may pinakamaraming manonood sa kasaysayan ng sports. Grabe na pala ang FIFA, no? Ginaganap ito tuwing 4 na taon sa ilalim po ng pamamahala ng FIFA. Sana tama ang aking pronunciation, Federation Internacional de Football Association.
1: Yun. So, Federation of International Football Association.
0: Yun pala yun.
1: So, paano nga ba pinipili ang mga punong abala? Ang mga nagpapatuloy na punong abala ay pinipili sa pamamagitan ng isang formal na bidding. So, parang Olympics din siya at saka Commonwealth Games. Process na nagpapalipat-lipat sa iba't ibang mga continent o federation sa bawat edisyon ng torneo. So, sabi nga nung nakapanayam natin na si Mike Moran, pinakamalaki at makasaysayan ito dahil tatlo ang punong abala sa taong ito. So, ito yung Estados Unidos, Canada at Mexico.
0: Yan pala mga host countries ngayon sa North America, no? At paano naman po kung mga qualifiers to main event? Kasi di ba usually kapag merong maraming team o koponan, paano ba uusad? Di ba dun sa next round? Ganun lagi ang tanong eh. Karamihan daw po sa mga koponan ay dumaan sa halos 2 taong mga qualifying matches upang makapasok dito. Habang yung mga host nations naman, automatiko pong nabibigyan ng slot.
1: Ayan, at mayroong 2 bahagi ang kompetisyon. May 2 bahagi yung torneo, ang round robin group stage at yung tinatawag na sudden death knockout stage. Sa group stage, hahatiin ang mga kupunan sa 12 grupo na may tig-apat na miyembro kung saan maglalaban-laban ang mga grupo o magkakagrupo.
0: Ayan, talaga namang siguro mga ibang tanong din, gaano ba kahaba yung match? Kasi sa basketball, 4 na quarter yan.
1: Parang pag nanonood nga akong basketball, kasi isa kong anak na bo-basketball, ay tapos na. kasi parang, ito, ang haba nito.
0: Ito daw po, may bawat laro daw po ay binubuo ng 2 45-minute halves na may 15-minute break sa gitna. Karaniwang humahaba po yung laro dahil sa stoppage time o yung dagdag na minuto sa dulo ng bawat half upang bawiin yung oras na nawala. Halimbawa, naka-goal tapos magse-celebrate muna.
1: Pero walang timeout sa gitna ng unang half. Walang
0: nagta-timeout.
1: So ano lang yun? Tag dito, nagsasubstitute lang.
0: Oo.
1: Tapos meron lang yung injury timeout.
0: Pag may injury na. Yan. Ako, yung VAR reviews daw. Ito yung video assistance referee na tinatawag nila. At meron din po paano ka na bagong water break na sa patakaran niyo yun. Special daw po para sa World Cup na ito, magkakaroon na 3 minutong water break sa bawat half ng bawat laro upang masigurong ligtas ang mga manlalaro.
1: Kasi dito sa Australia, isa sa pinakamahabang torneo o season ay yung soccer. Nagsisimula yung Disyembre, meron na silang mga training, tapos nagsisimula yung mga prequels ng January, February. Ngayon, pag lubhang mainit, may mga patakaran, pag lubhang mainit yung panahon, tumaas ng 37, 38, naka-cancel ang laro. Pero kung hindi, patuloy ang laro. Tapos naglalagay sila ng water break.
0: Ayan, parang shade up lalo na pag depende sa panahon yan, ano, napakainit.
1: Pero kapag umuulan, patuloy ang laro, titigil lamang to kung kumikidlat at kumukulong.
0: Kasi yung rain, yun na yung water.
1: Oo, yun na yung mainom water
0: na
1: nila.
0: Nila yan, ano? Eh Maridel, eh, gaano ba kadami yung koponan ngayon na maglalaro sa FIFA World Cup?
1: Kung sisimula yun ngayong Linggo, no? Mula 11 hanggang 19 ng Hulyo 2026. Ito yung magaganap sa Estados Unidos, Canada, Mexico. Umakyat na sa 48 koponan ang maglalaban-laban mula sa dating 32. Kaya naman may kabuang 104 na laban ang masasaksihan sa loob ng higit isang buwan o 39 days.
0: Ah, madami-dami yan. At syempre, pasok dyan ang Australia sa FIFA World Cup. At lalaban po ito sa Group D kung kasama ng Australia, ang United States, Turkiye at Paraguay. Ito po yung unang laro ng Australia versus Turkey o Turkiye sa Linggo po, gaganapin yan sa June 14 at alas 2 ng hapon sa Australian Eastern Standard Time. Meron ding USA kontra Australia sa Sabado, June 20 naman. At alas 5 naman yan ang hapon nito oras. Anong umaga, alas 5 ng umaga pala. At Paraguay versus Australia sa June 26 naman, 12 noon naman magaganap.
1: Saan itong mapapanood? May mga live sites. Libre ito sa iba't ibang bahagi. Pero kung ayaw niyo umalis dahil giniginaw kayo, live at libre ito sa SBS. Exclusive na mapapanood ang FIFA World Cup 2026 sa SBS. Lahat ng 104 ay live at libreng mapapanood sa SBS, SBS Viceland at sa pamamagitan ng SBS On Demand.
0: Ayan,
1: so kung di kayo nagising,
0: pwede niyong balikan. Di ba? May mga replay at mga football documentaries, may mga highlights din, yung mga matches, ilahat yung mga special documentaries, pwede niyong pumuntahan yan sa SBS On Demand.
1: At manatiling updated gamit ang newsletter, mag-subscribe sa SBS Sport Newsletter upang direktang makatanggap sa inyong mga inbox ng panibagong balita sa paligsahan, mga preview, highlights at gabay sa tamang oras at pagsubay.
0: Ayan, sali na po kayo sa talakayan dito sa SBS Filipino. Manood kayo ng football. Pero ang tanong, bakit pa hindi masyado nahihilig ang Pinoy sa football? Or baka ngayon nahihilig na? E klaro na yung mga anak po ninyo dito sa Australia. Padalo nyo po sa Facebook at Instagram ng SBS
1: at
0: Filipino.
1: At saka, yung mga watch party ninyo, kung meron kayong
0: pictures.
1: Padala nyo yung mga picture kasi gusto namin makita kung anong mga nagaganap sa inyong mga sari-sariling mga tinatag na watch party. Maging sa loob ng inyong mga bahay o di kayo kung kayo yun nandito sa Federation Square live site. Naku, naghahanda na para sa Linggo.
0: Naku, yan. Ipadala ninyo. Maraming salamat, Maridel. Bukas naman, ano nga abangan sa ating programa?
1: Ayan, syempre, mga pinakahuling balita. Hahatid sa atin ni Shirley ang mga kaganapan sa lalo na yung napakalungkot na balita no, sa Lindol. At ano nga ba? Sino nga ba ang tunay na namumuno sa Senado? At samot-sari pang mga balita. At syempre, dahil June 12, may isang natatanging kwento naman ang ilulunsad bukas na isinagawa ng isang Pilipina-Australiana, ang Ina Series, at kanilang pagbabalik mula Can Series.
0: Ayan ako, maraming salamat Maridel.
1: Maraming salamat TJ at magandang umaga sa inyong lahat.
0: Abangan po si Maridel Martinez bukas, makasama naman si Vanessa Braga. Samantala sa ating pagbabalik, pakinggan natin ang kwento ng ilang Pinoy sa Australia na may kamag-anak na naapektuhan sa lindol sa Mindanao. Susunod na yan sa SBS Filipino.
2: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: Ah, bike sputtering on me.
4: That's not what you want on a cross-country trip.
3: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
4: Nah, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where are you headed, anyways?
3: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
4: Nah, can't say I have.
3: It's like Stonehenge, but shiny.
5: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected

0: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Ilang Pinoy sa Australia ang nangamba para sa kanilang mga mahal sa buhay na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Isa na dito ang nurse mula sa New South Wales na si Angela Ballena na mula General Santos City na isa sa lugar na matinding napinsala. Sa panayam ng SBS Filipino, ibinahagi niya ang pangambang nararamdaman lalo't nakakaranas pa ng aftershocks at wala pa rin kuryente ang kanyang pamilya. Kamusta yung mga kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay sa General Santos?
4: Mabuti naman sila sa awa ng Diyos. Wala namang nasaktan sa kanila or yung bahay namin hindi naman nasira. Merong konting crack lang sa wall, nothing major, pero ayun, at the moment sa area namin, which is city proper, wala pa daw ang kuryente last update ko last night. So something wrong with the lines daw sa mga kuryente. But for some areas meron naman na. So they had to reach out to friends para maka-charge, just to feel na maka-communicate pa sa amin, luto, ganon. Walang food kasi walang fridge. So, kailangan prepare na. Kasi they don't know how long babalik yung kuryente. And water, wala din daw.
3: So, yung mga basic necessities ang nagiging kakulangan ngayon. Angela, paano mo nalaman na nagkaroon ng lindol nung Lunes?
4: To be honest, hindi ako mahilig makinig sa balita, pero yung family ko doon nag-message kaagad sa akin. Apparently, sabi nila nagising na lang sila past 7 in the morning na ganun nga, as in shocking daw talaga yung pag-alog sa dahil sa lindol, up and down daw at saka intense kaagad. So parang nag-reach out kagad sila kasi they don't know ano ngang mangyayari. Ganon. And then I had work as well. So, hindi ako masyadong nagko-communicate sa kanila on days that I have work. So, ayun. Thankful naman ako at nakita ko kaagad at nakapag-communicate sila sa akin. Nakapag-usap kami kaagad right then and there.
3: Itong pagkakataon, siyempre parang day-to-day yung trabaho natin dito sa Australia, tapos minsan nga nabanggit mo kapag siguro ba may pahinga ka tsaka mo makakausap sila. Nung nalaman mo na yun na nag-message sila, ano yung tumakbo agad sa isip mo? Ano yung naramdaman mo?
4: As in, nag-worry talaga ako na parang naiyak ako kasi knowing our area, yung Jensan, kasi I've lived there for 20 plus years din naman and I've experienced several earthquakes. Alam ko yung yung pakiramdam ng yung earthquake and then knowing yung yung magnitude na nangyari sa kanila. Parang na-imagine ko na lang na parang grabe yung trauma nila. So parang sabi ko, I'm just hoping na okay sila lahat. Yung mga friends ko din, not just the family, yung mga friends ko din, parang naisip ko lang sana nothing happened, alam mo yun? Kasi mahirap, parang I didn't thought na magiging emotional ako pag nakikita ko yung mga videos. Sabi ko, oh my God, parang paano yung mga tao na nawala ng trabaho? Parang, yun, I can't imagine really, para siyang apocalypse.
3: Talagang yun nga, nakita natin yung mga videos social media na kumakalat at talagang nakakatakot

0: yung ilan. Nabanggit mo na, yun nga na parang yung pangamba mo ay hindi maalis-alis. Ito ba ngayon dahil na nabanggit mo na wala pa silang kuryente at may mga ganito pang sitwasyon, ano yung gusto mo gawin na parang minsan parang hindi mo magawa, lalo na malayo ka sa kanila?
1: Parang there's a part of me na parang I feel hopeless. Gusto ko sanang tumulong pero wala naman akong magawa. Hindi naman ako basta-bastang makakalipad pabalik ng Pilipinas. Yun. So parang sabi ko, gusto kong pumunta, gusto kong tumulong pero wala eh. Wala kang magagawa.
0: Lalo nga kailangan pa mag-leave sa trabaho siguro. Katulad mo nagtatrabaho ka. Tama nga ba ikaw ay nurse dyan sa New South Wales?
1: Yes, I am. Oo, registered nurse. Oo. So yung instinct ko na parang tumulong, parang nagki-kick in, pero parang I know, wala naman akong magagawa kasi nga grabe naman din talaga yung nangyari. It takes a community talaga to bounce back.
0: Ikaw ba ay yung pamilya mo sa Pilipinas ay yun ba ito yung parents? Pwede mo bang ilarawan sa amin yung pamilya mo na nasa Pilipinas? At may pamilya ka ba dito sa Australia o lahat nasa Jensen?
1: Well, technically lahat sila nasa Jensen kasi to be honest, ayaw ng parents ko, kahit ng parents ko, ayaw nilang mag-move to Australia. It's just because syempre, iba naman talaga yung kultura natin, 'di ba? Like we have a lot of friends there, lahat ng family natin nandoon. Anytime, you know, it's even though we're struggling, we're at peace with it. Hindi natin ramdam yung struggle when we're in the Philippines. So ayaw nilang mag-migrate dito sa Australia. So ako lang talaga ang nandito. Luckily, I don't know if it's lucky, but like, parang kasi kakagaling ng parents ko lang dito ng May. Buong May nandito sila. Supposed to be, uuwi sila ng end of June to the Philippines. But then, they wanted to change the flight earlier. So, umuwi sila ng first week of June. Luckily, nag-stay muna sila ng Manila in my dad's sister. So, hindi nila na-experience yung lindol. But my brother, my sister-in-law, my niece, nephew, aunties, uncles, the rest of my other relatives, nasa Mindanao, nasa Sarangani area. So, ayun, parang worried ako, at the same time, happy na wala yung parents ko doon because they're also of age. They're 70 now. So, parang sa ini-imagine ko na lang kung nandoon sila during lindol, yung parents ko, parang, Diyos ko, parang ayoko na lang isipin.
0: Parang panghuli na lang siguro, Angela, gusto ko lang malaman na totoo naranasan lagi, pero ito ngayon ay isa sa hata na banggit ng mga ilan natin nakapanayam na napakalakas o pinakamalakas na naranasan ng mga nasa General Santos City at iba pang bahagi sa Mindanao. Parang nararamdaman mo lagi pag ganito na mga panahon at tawag dito, na nararamdaman mo ba minsan na parang minsan dapat nasa Pilipinas ako pag mga ganito? Or ano yung tumatakbo sa isip mo kapag nandito ka at parang helpless ka na nabanggit mo kanina?
1: Oo, so parang, oo nga, nung nakwento nila na parang nagising na lang sila, tapos yung pagka-shake daw is parang up and down. Parang as in talagang not the usual na lindol na nararanasan namin, sobrang intense nga daw. So parang ako naman, parang iniisip ko sana mag-migrate na lang sila ng Australia kung po pwede. Pero at the same time, parang mahirap din kasing umuwi dahil alam ko, kailangan talaga ng alam mo, maraming tao para makapagbigay ng tulong talaga na may impact. Alam mo yun? Kasi mahirap eh. Siguro ang kaya ko lang magawa is to prepare them. Yung parang mag-ambag man lang ako kahit papano ng yung mga battery packs na malalaki or like yung mga pang evacuation ba na type of preparedness, yung ganun. Kasi wala eh, like nandun din mga properties namin, so parang ang hirap bumitiw kaagad-agad ng basta-basta lang sa
0: talagang
1: Pilipinas.
2: Did you know that distance and physical barriers are especially common in larger or multi-story homes?

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Hinahanap at hinuhubog ang kanyang lugar sa mundo ng sport. Sa bawat ensayo at laban, dala niya ang pangarap na mas mapahusay pa ang kanyang laro. Ngunit higit pa sa mga trainings, puntos at panalo, hinuhubog din ng football ang kanyang kumpiyansa, disiplina at karakter. Mga aral na dinadala niya hindi lamang sa pitch, kundi sa

0: experienced that personally?
1: Yeah, well, a couple of my friends, you know, I have Nigerian friends, I have Hispanic friends, they all play football and it just brings our culture together. I have white friends, like, yeah, it's they all just play football and yeah, it just brings us together.
2: Sa panahon ng FIFA World Cup, mas lumalawak ang usapan tungkol sa football. Maliban sa mga malalaking teams, malalaking stadiums o magagaling na players, tungkol din ito sa mga batang nakakakita ng inspirasyon mula sa laro.
1: For me, soccer is more than a game because it helps me mentally and helps me become better as a person and not just physically. It's really helped me through, you know, hardships and made lots of friends through it as well. It's also that social aspect, cultural aspect as well, brings cultures together.
2: Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
3: Maraming salamat, Helen Quiñanola, sa ulat na yan. At malaking bagay talaga sa mga kabataan, lalo na yung mga anak ng mga kababayan nandito sa Australia na lumaki din sa iba't ibang bahagi pa ng sports at yung representasyon sa iba't ibang uri ng larangan. Mababalikan niyo po ang panayam na yan sa sbs.com.au/Filipino. At ulitin natin na live at libre po sa SBS na eksklusibong mapapanood ng FIFA World Cup 2026. Lahat po yan ng 104 o 104 na laban ay live at libreng mapapanood sa SBS, SBS Viceland at sa pamamagitan po ng SBS On Demand. Kasama na yung mga replays yan at mga documentaries, highlights ng mga matches at iba pa. Puntahan nyo lang SBS On Demand. At available din ang SBS Filipino sa mga iba't iba pong mga updates na magaganap po tungkol dyan sa FIFA World Cup. Papapakinggan din ang mga tampok na kwento at panayam dito sa SBS, sa SBS Filipino or SBS Audio app. Mag-download na kayo. Libreng-libre yan sa Google Play, gayon din sa App Store. At syempre pa, huwag kalimutan po, magpo-post din po tayo ng mga updates sa FIFA at iba pang mga kwento ng mga Pinoy sa Australia sa ating Facebook page at Instagram. Hanapin nyo yung SBS Filipino. Ayan, ngayon nyo na hanapin. Hanapin nyo ngayon at i-press nyo na o i-click nyo na yung like or follow. Ayan, ako maraming salamat po. Natapos lang po ang isang oras ng balitaan at impormasyon araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako po ang inyong lingkod, DJ Korea. Maging mabuting Pilipino nasaan ka man sa mundo.

borsa bojo, mo patkotja ma porcu, mo melte Nepali community ma porcu, mo kukeri kagit gantu.

0: an kai inda la abinda ake cewa ranar wanka ba boyan cibi, to ya kamata waɗanda suka rage da hankalinsu kuma za su iya buɗe baki su magana, lalle su fito su ce ƙasa fa ta lalace, lalace wadda bai yiwuwa kuma a yi shiru.
1: Kamar ina kuke hangen matsalar take?
0: A matsala fa tana wajen gwamnati, ita ke ba bandit na sun fito sun faɗa, kuma ba ɗaya ba biyu ba uku ba.
1: Amma wannan kila zargi ne tunda gwamnati ana yaƙar su haka su 'yan bindigan nan ana kashe su.
0: Tsaya, ai, da koɗin da aka kama wanda suka zauna wajen bandit watanni kuma sun hangi abin suka hanga, sun fito rediyo, talabijin, sun yi bayanai ga yadda ake kawo musu abinci, ga yadda ake kaza, ga yadda ake kaza. Saboda haka idan gwamnati ba ta iya wannan maganin ba, to ya kamata 'yan ƙasa su fito su nuna mata baki aikin da aka zaɓe kiki ba.
1: Kamar da yake kuna nuna damuwa, kun taɓa ƙila haɗuwa ku ce ku ga shugaban ƙasa ko ku je majalisa haka don gabatar da irin wannan matsaloli da kuka nuna damuwa a kansu?
0: Ai, ba sai ka zauna ka yi magana da shugaban ƙasa ba. Ai, kana magana kuma kana ji abin da shi shugaban ƙasan yake faɗa. Kuma 'yan majalisa muna kallon abin da suke, mu ma muna maida musu da martani. Amma mun ga ita majalisa, ai, kamar yadda INEC da judicial an riga an saye ta, shugabanninta ba su da wani aiki sai yi ma gwamnatin Bola Tinubu abin da take so. Ai, abin kunya yayyawa.
1: To amma dokta, wasu za su ce kila ko don kun ga ɗan kudu ne ke mulki shi yasa kila kuka fito kuna tada jijiyoyin waya a yanzu.
0: Lokacin da Buhari yake yi, duk ba mu muka fito muka dinga faɗan abubuwan da suke ba daidai ba da irin ɓannar da suka yi mana. Ai, wannan abu ne wanda yake ƙarara, ba wani abu ne wanda yake ake yin shi a sirri. Waɗannan mutane da kaga sun fito sun magana nan, mafi yawan mu muna yi iya ƙoƙarin mu sanar da jama'a. Ba wai magana kudu ko arewa ba ne ko yamma ko gabas ko ina ne, a'a, magana ce ta ƙasa.
1: Yanzu idan za ku ba gwamnati shawara, misali musamman kan batun tsaron nan, wace irin shawara za ku ba ta?
0: Na farko dai, ya kamata muka ce makwabtan nan namu, idan ba ku sasanta da su ba, ba za a iya maganin tsaron nan ba. Ba kamar Niger da Burkina da Mali ɗin nan, a sanya wani musamman, ba mu zo na musamman, wanda zai riƙa zuwa yana zauna da su, me kuka yi, me za mu yi tare, domin rashin tafiya tare da su ɗin yana mana ɓanna.
2: Dr. Usman Bugaji ɗaya daga cikin fitattun mutane a Najeriya kenan. To har yanzu dai muna Najeriya, inda gwamnonin yankin arewa maso yammacin ƙasar suka fara yunƙurin aiwatar da wata manufar haɗin gwiwa ta nufin kawo ƙarshen talauci mai fuskoki da dama ta hanyar shirye-shirye da dabarun tallafawa rayuwa a jihohin yankin bakwai. Gwamnonin sun cimma wannan matsaya ne bayan kammala wani taron kwanaki biyu da suka gudanar a jiya a birnin Kano, inda suke fatan za su samar da dabarun da za su magance matsalolin yankin, ciki har da batun yaran da ba sa zuwa makaranta. Daga Kanon ga ƙarin bayanin da Zaharuddin ya lawan ya aiko mana.
3: Gwamnonin dai sun haɗu ne a lokacin wani babban taron tsara manufa na wuni biyu a Kano akan matakan rage talauci ta hanyar bunƙasa shirye-shirye da dabarun samar da tallafin kuɗi don inganta rayuwa, wanda inuwar gwamnonin arewa maso yamma suka bullo da shi da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya da tallafin tarayyar Turai da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya. Gwamnatin Kano ita ce mai masaukin baki, inda mataimakin gwamnan jihar Murtala Silangaro ya wakilta. Yayi mun kuma ƙarin bayani akan manufar taron.
4: Wato abin da ya ja hankalin gwamnonin arewa aka ga yiwuwar a zo a yi wannan taro gaba ɗaya domin a fito da sabbin dabaru na yaƙa harkar talauci mai fuskoki da daban-daban, domin in abu ya yi tsamari to sai an samu shawarwari na masana, an samu shawarwari na al'umma daban-daban yanda za a fito da sabbin dabaru. Abinda ake yi da na magance talauci ba zai yi tasiri ba, saboda yawan mutane da ake da shi a wannan yanki da kuma yawan yara da ba sa zuwa makaranta, taɓarɓarewar ɓangaren noma da kuma rashin sana'o'i.
3: Taron ya samu halartar ƙwararru da ƙungiyoyin ƙasashen waje, inda aka tattauna tare da bayar da shawarwarin yadda za a magance talauci da matsalar yaran da ba sa zuwa makaranta a yankin arewa maso yammacin Najeriya, inda ake fatan gwamnonin za su yi aiki bai ɗaya.
4: Dukkanin gwamnonin arewa an yi ƙuduri za a fito da dabaru na tallafawa harkar ilimi sosai da sosai, zama kowane yaro ya je

0: makaranta musamman ilimin mata. Kuduri na biyu shine a tabbatar da cewar harkar wato lafiya da kuma harkar noma da harkar tsaro, domin talauci yana kawo barazana ga harkar tsaro musamman a wannan yanki namu wanda harkar tsaro tana ɗaya daga cikin abin da ya dami gwamnoninmu.
1: Kazalika mataimakin gwamnan Murtala Salangaro yayi ƙarin bayani akan sauran kudure-kuduren da aka amince da su.
0: Sannan kuma harkar tallafawa matasa da mata domin dogaro da kai, ana dada duddubawa domin masana su tabbatar cewar wannan kuduri ne na bai ɗaya na wannan yanki. Da zarar an gama za mu saka hannu a wannan kuduri wanda zai fara aiki nan take da irin kudaden da gwamnoni za su saka wa wannan kuduri. Bai ɗaya ake so a yi abin gaba ɗaya ya zamanto, amma kaga kudin kowace jiha za ta yi amfani da kudinta a jihar.
1: Nan gaba ne kuma ƙwararru za su yi wa shawarwarin taza da tsifa kafin gwamnonin su sanya wa hannu a fara aiki. Matsanancin talauci da rashin aikin yi musamman a tsakanin matasa na daga cikin manyan dalilan da suka sa miliyoyin yara musamman 'yan mata ba sa zuwa makaranta a arewacin Najeriya, abinda ƙwararru da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum ke shawartar gwamnatocin yankin da cewa lokaci yayi da za su tashi tsaye su yi abubuwan da suka kamata, ba kawai a yi taro a yi rubutu a takarda a watsi ba. Zahra Dillawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya.
2: To yanzu kuma ga wannan sanarwa.
3: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
2: A wannan Juma'ar Najeriya ke bikin ranar demokradiyya. Rana ce da ake waiwaye kan ci gaban kalubale da alfanun demokradiyya ga ci gaban ƙasa. Shin ya kuke ganin tsarin demokradiyya a Najeriya da ƙasashen da ke makwabtaka da ita? Shin ana yin demokradiyyar yadda ya kamata? A ina aka gaza? Waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da muke fatan tattaunawa a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To ga masu son tofa albarkacin bakinsa a filin, sai ku aiko mana da saƙon murya ta lambarmu ta WhatsApp wato plus ma'ana alamar tarawa 234-6-0-6-3. To yanzu ƙarfe 7 ne saurakwata a kanan dabi da ke Najeriya, haka lokacin yake a Dingas da ke Niger. Shida saurakwata ke nagogon GMT da kuma Ghana, Aisha Sharif babu ke gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za ku ji shawarar da hukumar kula da yanayi ta Najeriya wato NAMET ta bawa manoman kasar akan yadda za su tunkari damanar bana.

0: Dattawan jihar Agadez da ke karkashin cibiyar sa ido kan addinai ne ya sanar da haramtawa wasu malaman addinin musulunci gudanar da wa'azi ko jagorancin taro ko bayar da umarni a masallatai. Wannan dai daga cikin kudurorin da aka cimma yayin wani babban taron kwamitin karkashin jagorancin sarkin musulmi na Agadez. Ga rahoton Jima'ila Isufu.
1: Kwamitin dattawan jihar Agadez ne bayan wani zaman tattaunawa da suka yi a fadar mai martaba sarkin musulmi Alhaji Umar Ibrahim ya dakatar da malaman addinin su uku da suka hada da mamman Sani Alhaji Abubakar da aka fi sani da Ibn Hazm da Kamaluddin Sani da aka fi sani da Kali da kuma Ali Muktar daga yin wa'azi ko huduba ko muhawara ko ma koyarwa har sai abin da hali yayi. A cikin bayanan da majalisar ta fitar an yi la'akari da wa'azin da suke yi da kuma rubuce-rubucen da suka yi a shafukan sada zumunta da cewa bai dace da ka'idar hakuri da addini da al'adun gargajiya na cikin ta Agadez ba. Dattawan sun yi la'akari da waɗannan kalamai da watakila za su dagula zaman lafiyar jama'a da haifar da rarrabuwar kawuna da lalata haɗin kai matakin da Muhammad Ishu na ƙungiyar ta Gittau ke cewa ya yi daidai.
2: Saboda shi ne aikin magabata ma. Saboda wannan wa'azizukan da suke yi wa annan mutanen suna kawo hargitsi cikin jaha suna son su kawo matsaloli. Mu matasa muka yi tunanin kamar aka bar wanga abin zai zama fitina cikin jaha. Yanzu muka san mu muna cikin refundation ba mu yarda da ruwan ga kananan matsaloli. Shi yasa muka yi duk fa da fifi muka je wurin magabata muka ce musu su yi kokari su dakatar da wannan abin. Da inda aka zo ala wa'azi ala ta martaba uwayen mutane da al'adunsu kuma al'adun ga da aka zo magarin an isko silayensu fiye da shekara 100 ruwa ala yin wa'an al'adun.
1: Yayin wannan zama kwamitin ya yi nazari ne kan wa'azi da dama da waɗannan malamai suka yaɗa a kafafen sada zumunta inda aka fahimci sun karya koyarwa addini. Saboda haka aka yanke wannan shawara. Allah At-Tahir na ƙungiyar ta Gittau wanda ya ce ya saurari abubuwan da malaman ke yaɗawa ya ba waye da wannan mataki yana cewa
3: ga irin maganganun da muka shi wannan mutanen suna yi maganganu ne wanda za su tada zamanin tsaye za su kawo rikici tsakanin al'umma. A kiyaye su da matasa ma saboda matasa ba su yarda da irin wannan maganganun. Ana zagin uwayensu ana zagin masarauta kuma ana zagin har malamai ma. Babu inda ake irin wannan abin a zamanin lafiya. Saboda ita masarauta Agadez ko in ce Agadez cikin gaba daya gari ne mai karɓar kowa kuma gari ne wanda kamar hannun shi buɗe yake ga duk wani bako ga duk wani wanda zai zo ba. Ba ka baro garinku ka zo wani gari kana zagin abin da ka taro na mutane na al'adu ko addini ya san akwai al'ada.
1: Mun ne mijinta bakin malaman da aka dakatar sai dai haƙar mu bata cin maruwa ba saboda ba su so su yi magana ba. Daga ƙarshe kwamitin dattawan jihar Agadez kin ya umarci masu kula da masallatai da su ɗauki matakan da suka dace domin zartar da wannan hukunci.
0: A gaida Jima'ila Isufu. To idan muka sake koma Najeriya wata babbar kotun tarayya ta buƙaci hukumar zaben ƙasar INEC ta ci gaba da aikin rijistar jam'iyyar AP ta su Barista Audu Bulama Bukarti. Hukumar zaben ƙasar ta dakatar da yi wa jam'iyyar rijista ne saboda tambarin da ya amfani da aka yi amfani da ita shi wanda ta ce bai dace ba kuma yana daina iri ɗaya da na DLP jam'iyyar da ba a riga an yi wa rijista ba. Wannan ne yasa Dr. Audu Bulama Bukarti suka maka hukumar INEC kotu kuma a jiya Laraba kotu ta yanke hukunci inda ta buƙaci INEC ta ba wa jam'iyyar AP damar kammala rijistar ta. Haruna Ibrahim Kakangi ya tattauna da Dr. Audu Bulama Bukarti ga kuma ƙarin bayanin da ya yi masa.
4: Wato babbar kotun tarayya mai lamba 11 da ke zaune a nan Abuja ta yanke hukuncin cewa wato dakatar da rijistar jam'iyyar Access Party da ita INEC ta yi haramtacce ne. Ita wannan jam'iyya ce wadda tafiyar matasa ta nemi cewa a yi mata rajista tun watan 12 na shekarar 2024. Ita aine ka fidda sunan mu a cikin dogon wato jerin sunan jam'iyyu da ta ce za ta yi wa rajista ko ƙungiyoyi daga baya kuma sai ta turo mana takarda ta ce ta dakatar da wato yi mana rajista wai saboda alamar mu ta na kan shaho wai bai dace ba ko kuma ya yi kama da wata jam'iyyar. Saboda haka muka gabatar da ƙara kotu to a jiya Laraba ita kotun ta yanke hukunci cewa dakatar da rajistar wannan jam'iyyar ta mu ta Access Party da INEC ta yi haramtacce ne ta kuma tilasta ko kuma ta bada umarni cewa hukumar INEC ta ba mu damar shigar da dukkanin takardunmu na rajista kuma ta buƙa idoji ta yi mana rajista.
5: To yanzu

0: kuna da yakinin cewa INEC din za ta yi hakan ko kuma kun yi magana da ita kun ji akan batun cewa za ku kawo duk takardun naku?
1: To na farko dai hukumar INEC da lauyoyinta a kotu lokacin da aka yanke wannan hukunci, kuma fatan mu shine lauyoyinta su ba ta shawara cewa ga umarnin da kotu ta bayar kuma su bi.
0: To wannan hukunci ya zo a wani kamar za a ce ƙurarren lokaci. Wannan za a iya cewa abin farin ciki ne kuku dai ba yabo ba fallasa?
1: To mu babban abin farin ciki ne a gurinmu, kuma nasara ce ba iya ga mu tafiyar matasa ko kuma jam'iyyar Access Party ba, duk mai son demokradiya da kuma ganin cewa ana bin doka a Najeriya, wannan hukunci babban abin farin ciki ne a gurin shi. Ita kuma INEC dama laifinta ne kamar yadda yanzu kotu ta tabbatar, ta ki mana rajista a lokacin da muka nema sama da watanni 18 da suka wuce. Saboda haka yanzu aikinta ne kenan ta buɗa mana lokaci, ta ba mu dama mu kai mata rajistan 'ya'yanmu, ta ba mu dama mu yi zaben cikin gida, ta ba mu dama mu kai 'yan takarkarinmu duk da lokacin da ta saka ya wuce, tunda laifinta ne bai kamata laifinta ya shafe mu ba.
0: Amma akwai dokar da ta amince da haka?
1: Ƙwarai da gaske, tunda dai ai laifin INEC ne, ita ce aka ce ta yi rajista lokaci kaza, tunda kundin tsarin mulki cewa ya cikin kwana 90 bayan mun nemi rajista. Mu kuma mun nemi rajista watan 12 na shekara ta 2024, maimakon a mana rajista aka ki. To kaga yanzu tunda kotu ta bada hukunci, kaga dole ita INEC ta bi wannan hukunci.
0: Amma yanzu ganin lokacin da ake da shi, kuna da yakinin cewa idan har INEC din ta bar ku, za ku iya yin kammala rajistan 'ya'yan jam'iyya, sannan ku zaɓi shugabanni, sannan ku yi zaɓen fitar da 'yan takara, ku miƙa su ga wannan hukuma duk kafin lokacin zaɓe?
1: Abinda doka ta tanada babban zaɓe na jam'iyya, wato za a ba wa INEC ne sanarwa na kwana 21, daga nan kuma wato cikin 'yan kwanaki za mu iya zaɓen cikin gida ko kuma mu yi sulhu mu ba da 'yan takararmu. Saboda haka akwai isasshen lokaci.
2: Dr. Audu Bulama Bukarti ɗaya daga cikin waɗanda suka samar da jam'iyyar AP a Najeriya kenan. To har yanzu dai muna Najeriya, inda hukumar kula da yanayi ta ƙasar wato NIMET ta shawarci manoman ƙasar da su yi kyakkyawan shiri kafin kankamar damuna a cikin watan Yuni, domin su yi shuka a lokacin da ya kamata, kuma su bi matakan kare gonakinsu daga matsalolin ambaliyar ruwa da ƙwari da sauran cutukan da kan addabi yabanya. Al'amarin da kungiyar manoma ta kasar wato AFAN ta ce ta farga da wannan batu, kuma ta tashi tsaye wajen faɗakar da manoma game da haka a sassan kasar, yayin da masana ke ganin ya kamata manoma su bi shawarwarin da aka basu. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmed da ƙarin bayani.
3: Shawarar da hukumar kula da yanayi ta Najeriya wato NIMET ta bayar dai tana kunshe ne cikin hasashen yanayi da ta fitar a wannan wata da ake ciki na Yuni, wanda a cikinsa hukumar ta bayar da tabbaci cewa yanzu kam damina ta kankama a jihohin arewacin kasar da dama, kuma hakan zai kasance da kyakkyawan yanayin gudanar da ayyukan noma. Kungiyar manoman Najeriya ta AFAN dai ta ɗauki wannan shawara da muhimmanci, a cewar shugaban kungiyar na ƙasa Magaji Muhammad Gettado.
4: Dama a cikin rufofin da suke da shi da suka bayar na shekara-shekara, wannan yana ciki a jere-a-jere, yanzu sun ba da na asali na yanzu na wannan watan shida. Saboda haka mu kungiyar manoma abinda muke ganin sa abu ne mai kyau, bayan da suka yi nan wanda zai ba mu dama mu shirya manomanmu ko mu gaya musu abin da ke ciki. Kuma muna kokarin faɗakar da manoman cewa manoma su ci gaba da shuka da sauri wanda ba su yi ba a cikin wannan watan shida, saboda lokaci ne ruwan ya fara sauka ko yana sauka sosai. Sannan su nemi iri ingantacce mai jure fari da kuma wanda yake jure ruwa yayin yawa. Hatta saka taki ma ya kamata sai lokacin da ƙasa ta gama jiƙa sosai, a zuba in baka ba zai illa ma amfanin gona.
3: Dangane da batun kalubalen ƙwari da sauran cututtuka da ke adabar kayan amfanin gona da matsalar ambaliyar ruwa kuwa, sai shugaban kungiyar manoman ta AFAN ya ce
4: mun yi magana da malaman gona na jihohi, suna bi suna faɗakar da manomanmu, sannan mu kamun shugabanninmu na jihohi suna faɗakar da su manoma akan matsalar ƙwari da sauransu, wadda idan an za a yi feshin magani to a tabbata an yi feshi a lokacin da ya kamata, ko da asuba ko da magariba, lokacin da duk sun fito. Sannan uwa uba mutane su sai magani ingantacce, domin in baka sai magani mai kyau ba sai ka dinga sa magani kuma bai amfani ba. Sannan ambaliyar ruwa, akwai irin da ake samu yanzu wanda ke iya jure ambaliyar ruwa dan didin gurgudo. Sannan kuma su manomanmu muna roƙon su kada su yi shuka a inda ya zama akwai alaman kwari ko inda zai zamanto zaizayar ƙasa.
3: Shi ma Dr. Umar Ibrahim Muhammad, shugaban hukumar kula da albarkatun ruwa ta Najeriya, ya yi ƙarin haske game da lamarin.
5: dama daga ƙarshen wannan watan June din ruwan zai tsanani a harsashen Sunaimet. To mu kuma daga nan yanzu shine aikin mu dama zai fara wajen kula da yanayin ambaliyar ruwa. A bisa ga harsashen da muka riga da muka yi muka bayanar a watan April, to muna nan muna bin diddigin abun kuma muna kokarin fadakar da mutane. Kuma dama a cikin yunkurin da muke kafin watan ne ya kare za mu yi jihohi guda 10.
3: To me ya kamata manoma su yi game da haka?
5: To su yi kokari duk shawararin da ake basu, to lalle su yi kokari su bi shi kuma su yi kokari su yi aiki da shi. Zai taimaka musu, zai rage musu asara.
3: Masana dai kan yi nuni cewa sauyin yanayi wani babban kalubale ne da kan haifar da cikas ga harkar noma a Najeriya, wanda galibi rashin daukar matakan da suka kamata a kan kari kan haifar da tawayar kayan amfanin gona. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya.
2: To yanzu kuma ga Muhammad An-Nur Muhammad da labaran wasanni amma a takaice.
6: Daga yau Alhamis ne 11 ga watan Yuni 2026, hankalin ƴan wasa da masu bibiya da ruwa da tsaki a harkar kwallon kafa a duniya zai karkata ga birnin Mexico, wato babban birnin kasar Mexico, inda za a fara gasar cin kofin duniya ta wannan shekara 2026. Gasar da za ta gudana bisa haɗin gwiwa karɓar bakuncin Mexico da Amurka da Canada. Za kuma a kammala gasar a filin wasa na MetLife da ke birnin New York a ranar Lahadi 19 ga watan Yuli na wannan dai shekara. Wasan farko dai na yau dai zai kasance ne tsakanin Mexico mai masaukin baki da Afrika ta Kudu a filin wasa na Azteca da ke birnin Mexico. Kasashe 48 ne da su fafata a wasanni 104 a cikin kwana 39. Wace kasa ce za ta zare kofin na zinare a wannan karan? Argentina za ta juya da abinta? Masu yiwa BBC sharhi kan wasan Tamola da takwarorinsu sun yi hasashe na abin da zai iya faruwa a cikin mako biyar din da za a yi wannan dauki ba dadi. Baya ga su, BBC ta tuntuɓi manhajojin kirkirar rabbar sira daban-daban kan hasashensu na ƙasar da za ta iya ɗaukar kofin da dai sauran wasu abubuwa. To jimilla dai masu yiwa BBC sharhi waɗanda yawanci tsofaffin taurarin ƙwallon ƙafa ne, 10 sun ce Faransa ce za ta ɗauki kofin, 7 suka ce Ingila, sai dai yawancin waɗanda suka zaɓi Ingila ‘yan Ingila ne da kuma Scotland. Mutum ɗaya daga cikinsu ya zaɓi Spaniya. To haka kuma akwai wasu tarin sauye-sauye da hukumar ƙwallon ƙafar ta duniya FIFA ta bullo da su da za a gani a wannan gasa don hana ɓata lokaci da gangan ko kuma yaudara da kuma ƙara armashin wasan.
2: A gaida Muhammad An-Nur Muhammad ba sauraro idan ka garza shafin mu na bbc.com. Akwai labarin da muka wallafa inda babban labarin da ke kan shafin yanzu ke chapter 13 in Najeriya da aka dade ana damuwa da su a siyasar kasar. Sai ku leka domin gadin waɗannan fitattun mutane yadda aka yi jigilar uranium a asirce daga Venezuela zuwa Amurka, shi ma labarin yana kan wannan shafin. To duka a ƙarshen shirin kenan, wanda Khalifa Shehu Kadi ya shirya, Ahmad Wakili ya hada mana sauti, Aisha Sharifa fa nake cewa mu haɗu da kunin da minti 30 a cikin shirin mu na hantsi.

0: ndetse n'ikipe ya Orlando Pirates. Iyi rero ku kigero cya 95% abo bakinnyi nibo bakina mu ikipe y'igihugu ya bafana, ariko kugeza ubu nyine amahirwe arahabwa ikipe ya Mexico ikinira iwayo.
1: Hari ubundi mukino utegeranyijwe?
0: Muri iri tsinda haraba umukino mu rukerera isaa 10 ku isaha y'i Kigali n'i Bujumbura, umukino uhuza ikipe ya Repubulika ya Czech n'ikipe ya Korea y'Epfo, nawo ni umukino utegerejwe cyane.
1: Uyo rero yari Yves Bucyana ariko akurikirana iri higanwa twavugana ari i Kigali, tukaba tumushimiye. Tugende rero ku bakunzi b'urunana, tukaba tugeze ku isaha 12 n'iminota 44 i Nyamata mu Rwanda co kimwe no mu vyuya mu Burundi. Abakunzi rero ba rikino kina burunana ikina bikina mico urunana umwanya rwanyu.
2: Onorine yose bakaremera gukora urugendo shuri kwa Nadina muri gahunda yo kwiteza imbere. Ndeye bari mu bwihebe bukabije. N'urunana.
3: Kareme, karemera we.
4: Ariko hari uyu munsi urashaka ko njya mu murima sayini?
3: Ndinda gatonze nkubwire yewe.
4: Iki se kandi utambwiye kare kose ukamushunze nigiye guhinga ukariho ugiye kumbwira?
3: Kareme, nuheruka kwa Nadinera?
4: Nuheruka kwa Nadine? Nadine we?
3: Nadine. Nenesuzi ma Nadine bangaye? Nadine uyu w'umucuruzi.
4: Ariko yisishanura ndajya kwa Nadine se njya kugura iki koko? Ibyo acuruza ko ntari umukiriya wabyo.
3: Ese wowe umuheruka acuruza amandazi gusa Kareme? Ubuyongeyemo n'ubundi bucuruzi, rwose ubucuruzi bwe burahinda.
4: Ha, ibyo bintu bindi rero nabyigumanire nanjye rwose ndabyifitiye, nabitangiye impano zanjye di. Kandi bya Nadine rwose bimeze nk'intoryo zo ku nzira, ntabwo birusha ubwiza byanjye rwose umbikiye.
3: Uva muri ibyo ngibyo by'uburaya, ntabwo Nadine rwose akibibarizwamo. Ubu Nadine ni umucuruzi wa resitora ikomeye, iwe ku manywa haba huzuye.
4: None se urashaka ko nza kujya kuryayo saa sitara?
3: Oya, si ibyo nkubwira Kareme, ahubwo ejo bundi nari ndiyo mbona dukwiriye kumwigiraho tugakora umushinga natwe.
4: Ariko disi rwose nari ntukigire nk'umwana.
3: Gute
4: nako hari niba ari n'ubwana niba ari ubutesi simbizi. Ubwo se urashaka ko dukora resitora ngo amafaranga ya resitora tuyakure?
3: Si ngombwa resitora yewe, twatekereza n'undi mushinga ariko.
4: Wose tukawukoresha iki? Watekereza imishinga udafite n'amafaranga?
3: None si Nadine we yayakwiye?
4: Ariko gukomeza kugaruka kuri Nadine nkaho mukora akazi kamwe. Ubu se niba yarahuye n'ikigabo cy'igikire kikamuha amafaranga, nawe urashaka kujya kumwoga ngo tubone igishoro?
3: Erega ikibazo cyawe ni ugukomeza gutekereza Nadine mu buraya, kandi yabuvuyemo Kareme. Nadine yakoresheje amafaranga y'inguzanyo yahawe na VUP.
4: Amafaranga y'inguzanyo ya VUP? Amafaranga ze, ayo mafaranga ni mbi yatanga.
3: Uzajye gusura Nadine umuganirize, umubaze inzira zose yanyuzemo, wumve nyine uko yabigenje, natwe tuzaba ariko tubigenze.
4: Reka reka rwose, ntabwo ngiye bikaremera nzava ahangaha ngo ngiye kugisha umugore inama y'uburyo nakwiteza imbere.
3: Ariko kuki mukunda kwivuna mu mutwe? Hanyuma se umugishije inama ukayishyira mu bikorwa ukiteza imbere, wahomba iki? Hari icyo wahomba ngo ni uko wagiriwe inama n'umugore?
5: Bimeze bitereya?
6: Ntabwo sori nawe.
5: Hayiwe, Kristo araguye. Ayiga mana we, mbega ibyago we, yagonze se cyangwa baramugonze?
6: Nta mpanuka Chris yakoze sori.
5: Hey.
6: Nuko rumari nkwasa n'uwamaze kwegukana umutima wa Chris burundu.
5: Oya we, nako ntibishoboka. Oya.
6: Byarashobotse rero.
5: Ibyo uvuga ubwo urabyumva? None se Chris ubwe niwe wabikwibwiriye reya?
6: Mfite ibimenyetso birenze kimwe sori. Urabizi ko bwa mbere nababonanye basohokanye.
5: Nyamara ashobora kubona uwo mukobwa yarasanze Chris yibereye kumwe na diregiteri, akahicara gutyo nyine bimwe byo kwipendekeza, yigira uko abonye.
6: Wishaka kubisigiriza kuko nyuma yo kubabonana muri bare nagiye kwa Chris sanga iyi jaketi ya Nyesi, kandi iyo jaketi ndayiyiziye neza ko ariye.
5: Ahubwo si iyo bisareya?
6: Ni ya Nyesi yewe, ndayizi neza. Na Chris yarabinyemereye, ariko icyo si cyo cyambabaje cyane sori.
5: None se niki kirenze kuri ibyo bibiri reya? Utambwira ko wasanze amakipe akina umupira?
6: Sori. Nababajwe n'ubutumwa bugufi

0: waɗanda suka mutu a cikin tekun ta hanyar saka faranni a gabar tekun Atlantika. Paparuma ya ce akwai masu safara da ke mayar da mata da ƙananan yara bayi. Tsibirin na ɗaya daga cikin babbar hanyar da 'yan ƙasashen Afirka ta yamma ke amfani da ita wajen shiga Sipaniya da kuma wasu ƙasashen Turai. To ƙarshen labaran duniyar kinan daga nan sashen Hausa na BBC.
1: To madalla a gaishe ki Rabi'atu Kabir Ranka da labaran duniya daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma sai rahotanni wanda zamu soma da wasan cin kofin duniya. An gagara mu bikin bude gasar cin kofin duniya da aka gudanar a filin wasan Azteca da ke Mexico. Kimanin 'yan kallo 80,000 ne ke kallon wasan da za a yi tsakanin Mexico da Afirka ta Kudu ko in ce wanda ake yanzu haka kai tsaye. Wannan dai shine karo na farko cikin wasanni 104 a gasar da aka fadada. Wanda kasashe 48 za su fafata. To gaba a cikin shirin zamu kawo muku wannan rahoton. Rundunar sojin saman Najeriya ta ce ta samu nasarar hallaka 'yan bindiga da dama a yankin Tafkin Chadi. Karkashin rundunar haɗin gwiwa ta Operation Haɗin Kai da ke aikin samar da tsaro a shirin arewa maso gabashin ƙasar. Rundunar ta kuma ce ta lalata wuraren da 'yan bindiga suka kafa sansanoni kamar da yadda za a ji a cikin rahoton Abdulsalam Ibrahim Ahmad.
2: Wata sanarwa da ta fito daga ofishin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar mayakan sama ta Najeriya ta ce dakarun rundunar sun kashe 'yan bindiga masu yawan gaske a wani samame da suka kaddamar da sanyin safiyar yau yayin da suka yi raga-raga da ilahirin yankin da 'yan bindigan suka mamaye a Metele da ke arewacin Tumbus na yankin Tafkin Chadi. Sanarwar rundunar sojan saman ta Najeriya wadda ta bayyana wannan samame a matsayin wata gagarumar nasara a fafutukar yaƙi da 'yan bindiga ta ce dakarun sun kai harin ne bayan samun wasu muhimman bayanan sirri masu makama da gudanar da shawagin nakaltar wurin da kuma haƙaƙe ingancin bayanan da aka tattara a ƙarshe al'amarin da ya tabbatar wa sojojin saman takamaiman wuraren da 'yan bindigan suka sami mafaka da kuma kasancewar wani kasurgumin kwamandan 'yan tayar da ƙayar baya da muƙarrabansa a yankin. Duk da yake dai sanarwar bata bayyana adadin 'yan bindigan da samaman sojan ya halaka ba, wannan hoɓɓasa tana zuwa ne yayin da ake ganin matsalar hare-haren 'yan bindiga na daɗa kunno kai tare da haddasa gagarumin ta'adi a yankin na arewa maso gabashin Najeriya.
1: To Majalisar Wakilan Najeriya ta amince da ƙudurin dokar ƙirƙirar 'yan sandan jihohi. An amince da ƙudurin ne bayan kaɗa ƙuri'a a zauren majalisar a yau Alhamis inda kakakin majalisar Abbas Tajuddin ya jagoranci zaman. Abbas ya ce a majalisa 288 ne suka amince da ƙudurin yayin da 4 suka ki amincewa da shi. 'Yan majalisar su amince da ƙudurin ne ta hanyar ɗaga hannu saboda na'urar kaɗa ƙuri'a ba ta aiki a lokacin. Ga ƙarin bayani da Honorable Suleiman Abubakar Gumi ɗan majalisar wakilai daga jihar Zamfar Ewa Awal Ahmad Janyau.
3: To majalisa ta yi ƙuri'a kuma mafi yawa an zaɓi cewa a yi state police. Yanzu abin da ya rage senate da kuma majalisun jihohi su ma su yi ƙuri'unsu in sun fasin kuma yawan state ɗin suka daidai da abin da ake nema. To insha Allah sai a kai mafa da shugaban ƙasa su wasu hannu sai state police ya aiwatar da shi.
4: To amma me kuka tattauna kan buƙatar da ta kai ga da wannan kuduri na samun da 'yan sandan jihohi?
3: Wato rashin tsaro ne da ya addabi ƙasa wanda yanzu ana maganin kusan shekara 15 zuwa 20 wanda rashin tsaro ya addabi mu. Kuma wannan federal police din ba wai za mu ce sun kasa ba, a za mu ce dai abun ya fi ƙarfinsu. To kuma yanzu duk wata hanya da za a bi a gani cewa lalle an kawo tsaro a cikin Najeriya yana da kyau kubita. Masana tsaro sun da yawa sun ba da tabbacin cewa lalle state police shi ne zai kawo wannan tsaron a yankunan Najeriya. Wato muna da filaye da yawa wanda ake kira ungoverned space wanda babu gwamnati a ciki, babu 'yan sanda. Kuma wannan za ka ga duk federal police din da muke da su yanzu ba su wuce a cikin local government ba, amma in ka je ƙauyuka babu su. To ka ga in an yi state police to yana da kyau, yana yiwuwa a samu wakilcin gwamnati, wakilcin 'yan sanda a kowane lungu da saƙo na kowace jiha.
4: Amma kun yi la'akari da damuwar da wasu suke nuna kuna a majalisa kan irin yadda za a iya amfani da su waɗannan 'yan sandan a cimma wani muradi na siyasa.

0: Kwarai da gaske, wannan wannan wuka ne mai kaifi biyu, wanda magana gaskiya in state police yana da nashi illoli in an yi shi, kuma yana da nashi fa'idodi. To amma yanzu duk illar da ke nan gurin da zai iya kawo wa, to bata wuce na rashin tsaro ba. To in ka duba, rashin tsaro shi ne yanzu duk ya addabi al'umma. In Allah ya sa aka yi daga baya aka samu tsaro, to illolin shi za su bayyana, wanda kuma insha Allah a hankali kuma sai a yi ta bi ana gyara illolin nan ɗaya bayan ɗaya. Ai, doka ce, ba wai Alkur'ani ba. Ana iya sake zuwa a duba ta, a sake gyarawa, a sake gyara abun illolin da ke ciki. Kamar yadda mutane ke da tsoron maganan siyasa, gwamnati mai ci tana iya amfani da su ta yi abun da take so ta yi. Sannan ba nan kaɗai ba ma, inda akwai kabila ɗaya, in kai ka zo bako zuwa wannan jihar da kabila ɗaya ta fi yawa, to zai wuya a maka adalci in an wani abu ya faru a ce ka je police station kuma duk kabila ɗaya, yana yiwuwa a ce su mara ma kabilar su baya, balle ana yaren da ba ka ji. To duk wa'innan abubuwan akwai su a ƙasa. To ni ina ganin wannan ƙudurin yana da kyau, saboda matsalar tsaro, don ta shafe komi, kamar sawun giwa ne ya taka na rakumi.
1: Honorable Suleiman Abubakar Gumi, ɗan majalisar wakilai daga jihar Zamfara. To, rukunin farko na 'yan Najeriya sama da 200 da aka kwaso daga Afirka ta Kudu a yau sakamakon har-harin da ake kaiwa baki a ƙasar, sun soma bayyana halin da suka tsinci kansu a ƙasar. Akasarinsu sun shafe tsawon shekaru a ƙasar, inda suke harkokinsu, kuma sai sun shaida BBC cewa sun fuskanci kyama da tozarci da kuma cin zarafi, tuni dai wasu gwamnatocin jihohi da hukumomi da kuma ƙungiyoyi suka soma baiwa mutanen tallafi. Ga rahoton Aisha Aliyu Jafar.
2: Wasu daga cikin mutum 258 ɗin da suka koma gida, waɗanda su ne rukuni na farko daga cikin rukuni biyar na mutum kusan 1,000 da gwamnatin Najeriya ta tsara za ta kwaso su, sun bayyana jin daɗinsu da suka dawo ƙasarsu lafiya. Ga abin da wata uwa ke cewa game da abin da ta fuskanta ita da 'ya'yanta kafin dawowarsu.
3: My name is Millie Abu and I've been in South Africa for over 23 years.
4: Sunana Millie Abu, kuma shekara ta kusan 23 a Afirka ta Kudu. Gaskiya tun ina karama na fara fuskantar kyama, saboda wasu yaran na kyarata suna kira na sunaye kamar makwere-kwere, magrigamba, ko kuma su ce in koma ƙasata. Amma dai abin da ya sa ni yanke hukuncin dawowa shi ne, 'ya'yana sun soma fuskantar kyama da wariya, kuma malaman makarantar su ne ke hakan. Su ke gurɓata tunanin sauran yaran. Kamar a misali, malaman ba sa mutunta sunan 'ya'yana, sai su faɗi sunan ba daidai ba saboda sauran yara su yi dariya, ko kuma su ce musu kar su kusanci 'yan Najeriya, saboda 'yan Najeriya masu garkuwa da mutane ne.
2: Shi ma wani mutum da ke cikin waɗanda aka kwaso ya ce bai taɓa zaton gwamnatin ƙasarsa za ta kai masa ɗauki ba, amma yana matuƙar farin ciki da aka taimaka musu dawowa gida.
5: Mun yi rayuwa ne da mutanen da ba sa tausayin ɗan adam. Mun yi rayuwa da mutanen da ke ƙyamar baƙi, ba su da imani. Mutanen nan sun tsani baƙi, ba abin da za ka yi da zai birge su. In dai kai baƙo ne, ba za su taɓa son ka ba.
2: Ita kuwa wannan kira ta yi ga sauran 'yan Najeriya da har yanzu muke Afirka ta Kudu da su dawo ƙasarsu.
3: Guys, just come home.
6: Ku dawo gida, kawai ku dawo, saboda lamarin zai ƙara ƙazancewa ne kawai. Za su ci gaba da sata da yin zanga-zanga. Kusan duk bayan shekara huɗu suke yi. Idan kuka yi nazari kan tsarinsu, kawai far ɗaya za su suma tashin hankali, sai lamarin ya lafa, sai kuma su sake tayar da hankali. Kawai dai ku dawo gida.
2: Mutanen sun kuma koka kan yadda suka ce samun takardun zama ko na aiki ko kuma na karatu ke da wahalar samu matuƙa, wani abu da ya ƙarasa zamansu a can yin wahala. A yayin tarbarsu, ministan jin ƙai da rage talauci na Najeriya Dr. Bernard Doro ya ce matakin kwaso 'yan ƙasar daga Afirka ta Kudu ba abu ne da ya yi wa gwamnati daɗi ba, amma tana farin cikin yadda suka dawo cikin ƙoshin lafiya. Ya kuma musanta cewa 'yan Najeriyar na zaune ne a ƙasar ba bisa ƙa'ida ba.
7: Ina son gaya muku da cewa Nigerians da suka dawo a yau suna da izinin zamansu a can South Africa. Suna nan suna rayuwansu, kuma yawancinsu suna da harkokinsu na kasuwanci, wa'insunsu suna aiki da wannan abun ya faru.

0: kamar yanzu ga wannan zabi an ayyanar da ranar da za a kamar za a fara campaign 10 ga wata za a yi kaza lokaci to kowace jam'iyya yana baka tabbaci suna da masaniya sai dai in suna su matsaloli ne na cikin gida suka hana su ayyanar da yan takarar su to wannan kuma nasu ne amma mu muna aiki da waɗanda suka riga suka ci ka'idodi suka kawo muna
1: amma kawai yanzu akwai jam'iyyun da suka kawo korafin kuna nema ku hana su shiga zaben ko ba su yadda ba haka
0: to har yanzu ban samu wani korafi da kowace irin jam'iyya ba shi yasa ai kwana biyu da gabata na kira taro na ruwa da tsaki shi muke ce ma stakeholders wato akan gayyato dukkan jami'an tsaro akan gayyato dukkan jam'iyyun siyasa kuma kowace jam'iyyar siyasa mai aika mata takarda domin su zo mu hada musu abin da muke ciki dangane da tsarin zaben da zai gudana
1: kuma da sun yi na'am da ba jayayya
0: dukkan jam'iyyun siyasa da suka samu halarta ba mu ji korafi dan mun ba kowa dama in akwai mai tambaya ko mai gabatar da wani korafi game da wani shirye-shirye na mai gabatar kuma alhamdulillahi ba mu samu wani korafi daga kowa ba daga cikin su
2: Kwamishinan hukumar zabi na jihar Kebbi a Najeriya Abubakar Sarkin Fawa Dambo da hukumar Hizba a jihar Kano ta sanar da tattance ma'aurata kusan 1000 cikin 3000 da aka yi wa rajistar auren zaurawa da 'yan mata shirin auren zaurawa a Kano wanda gwamnatin jihar da hukumar Hizba ke shiryawa shirin ne na tallafawa zaurawa da 'yan mata marasa ƙarfi wajen biyan sadaki da sayan kayan ɗaki da na masarrufi daga Kano ga ƙarin bayanin da Zahiruddin Lawani ya aika mana
3: A cewar hukumar ta Hizba, akwai dimbin mata da maza musamman zaurawa waɗanda suke buƙatar yin aure, amma saboda rashin sukuni lamarin ya ci tara. Abin da yasa gwamnatin Kano ta ware maƙudan kuɗaɗe don shirya gagarumin bikin aurar da su. Kafin gudanar da wannan aure dai, akwai tsare-tsaren da hukumomi ke yi ciki har da tantance lafiyar waɗanda za su yi auren. Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa shine babban komandan hukumar ta Hizba.
4: So wannan ya sa yanzu mun raba forms a local government 44 waɗanda suke bukata sun zo sun cike wannan form din. Yanzu mun samu adadin mutum 3000 kenan. An gwaye 1500 amare 1500. A cikin form din za ga akwai tambayoyi sun kai kamar 15. Akwai form din da ango zai cike, akwai form din da amarya za ta cike, akwai form din da kuma shaidun su da masu tsaya musu da wakilan su za su cike mana don a tabbatar cewa da gaske suke kuma sun ka sharadin mu gaba daya to yanzu da aka gama wannan sai muka kai su wajen harkar lafiya
3: kawo yanzu mutun nawa aka iya tantancewa mata da maza
4: da zuwa jiya dai an tantance local government 23 daga 44 kaga saura local government 21 sannan kuma na jiha su ma an gama ana tantance su jiya da muka je yanzu akalla sun kusa kaiwa zuwa mutun kamar 1000 kenan an yi wa mutun 2000 kuma shi ma muna fata nan da sati mai zuwa za a karasa
3: Dr. Usman Bashir shine shugaban hukumar yaki da cuta mai karya garkuwar jiki ta saka a Kano da suke aikin tantance lafiyar masu niyyar yin auren
5: wannan aiki ne na tantance ma'aurata wanda suka dace ko kuma suna da wata matsala a san me za a yi kafin auren wato irin cutukan da ake yada ta wajen harkar mu'amala aure ko ta wajen wanda za a sa wa yaron da aka haifa wayannan cutukan su ne HIV syphilis hepatitis B da C sickle cell kuma har gwajin ciki muna yi kuma ko wasu gwaje-gwajen da za a iya ma ƙara yi nan gaba idan an samu wasu matsaloli to ana yi ne kuma don a tantance wanda za a bada magani a bada magani wanda auren ba zai yi wasu ma a fassarar da su a musu bayani su gamsu a san matakin da ɗauka
3: Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa babban komandan hukumar Hizba a Kano ya ce waɗanda aka gano suna da matsalar da za a iya magancewa to za a tura su asibiti waɗanda kuma aure ba zai yi a tsakanin su ba to za a ba su hakuri sai kuma a nemo wasu a cike gurbin su Sheikh Daurawa ya kara da cewa idan aka kammala tantance mutanen kwamitocin da aka kafa hudu za su fara aiki wato kwamitin fadakarwa sai kuma kwamitin daura aure da kwamitin shirye walima da kuma kwamitin raba kayan daki inda yace idan suka kammala shirye-shiryen su to za su sanar da gwamnatin Kano Abba Kabir Yusuf dan ya bayar da ranar za a daura auren ga ƙarin bayanin da yayi game da saki ga waɗanda suka samu matsala
4: to mun dauki mataki guda uku da za su kawo ƙarancin mutuwa a aure na farko shine ilmantar da ma'aurata mun fahimci cewa ana shiga aure ba tare da cikakken ilimin auren ba sannan na biyu kuma sun sa mana hannu akan cewa koda sun samu matsala da matan nan ko su sun samu matsala da mazan nan ba za su rabu ba sai sun zo gurin mu ba mu yadda mu daura mutun aure kuma ya tafi wani guri ya je ya saki ba amma duk wanda ya je ya saki mace bayan mun daura masa ita ba tare da ya tuntube mu ba to duk abin da muka kashe sai ya biya mu kuma shi ma sa hannu haka
3: a baya dai gwamnatin Kano ta sha aurar da dubban yan mata da zawarawa a ƙarƙashin wannan shiri mai taken auren gata da ake ganin ya samu tagomashi saboda matakai da sharuɗin da ake gindayawa kafin a yi shi Zahiruddin Lawan BBC Hausa daga Kano a Najeriya
6: ra'ayi